0: E ti?
1: A ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E, makoum.
2: Koum ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop ta.
0: E, gouti an, mwen ti le.
2: Kouman ye an?
0: Mwen kabou yon manje sa mwen ja, sa mwen ja,

0: Colin!
1: Eti!
0: A ki moun sa akwe mwen la?
1: Mwen ki la we?
0: E, Makoum.
1: Kouman ouye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
1: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blank pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: E, Goufia, mwen mwen ti men.
1: Kouman ni an?
0: Mwen ka bouy manje sa manje asou di fe.
1: Se, importans la se blank la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabin sa, Noya?
1: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
0: Uh-huh.
1: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
1: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
1: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite.
1: E
0: la mo toujou wè.
1: La wè vann pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti bwaye la vini wè le apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou don.
0: Ki manye, koni sa?
1: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gresye. Pon sa sa, pou ka ponse bay sa la?
1: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
1: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
1: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
1: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
1: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
1: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
2: Good morning, Mr. Colin.
3: Good morning, dear.
2: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
1: And do what?
2: I going and play with the baby.
1: With the baby?
2: Yes.
1: Si, mama, go home. No.
2: Mr. Colin, mga ya,
1: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
4: mwen kay mwen. People only come in at night.

0: Colin!
1: Et ti?
2: A ki moun sa akwe mwen la?
0: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E mwen ti le?
0: Kouman ye mwen?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnet li bien? Eh bien, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay kote Pitton Company. I bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wite. Men la moun toujou wè.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè ilè apre midi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash do a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
1: Ki man yè, kwen ni sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè gresye. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ga y bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
0: sa ki visit yon? Anyway, si Colin,
5: mou kay ba. Mou kay ba.